ke nna spokes metswalle a lona ka ofela. Jwale ke tla le bapalla pina tse ntjha tsa selemo sa 1959 tsa Galato New Sound. Jwale mamelang pina e di fetang ka ofela e yang hae kwana e dlaleng.